me di fo bi opeso peja ma wo yente wo bre fienie ma wo fam wote tu ma bibi wate osiesie wo ne bre so obeyi wa ba ba kire wate fia unim say ye how last na me catch your opportunity mail daddy Se o ha una ma ewurade wonya bibi nyo e sa akra dwuma no o sra wonya bibi nyo e di na no o kasa nya mese mia me prefer akoma kwaza me yen sense ne ba akoma o ma mo kwa me sense ne ntimi no so ne bo mo na o pim na akoma se o ma mo nko no na ma won wade ne me sense ne e do so to be wi ade bi okwa ne fero no pese o mo mo ko be ne nya me pim na akoma Said ya be ya onwa uradin sanchani be daddy.